me felen me. Chingabe mochi, ungayli, chintani nyu ke mapu, kimalunga ni pu fatum, kimalunga ni pu pnye. Meu ngabe meu, kiero pul kine chalin meu, kine po yento go meu, yento ngafi yento, halokle halokantu.